ko laxi chaku koloba mokolo mususa ko finga yo omoni makaku ndenga te tin akasi akoma na botamutu akolonga te.

0: Radio.
1: Alba
0: kuliriza.
1: Ono Stone William kiyamabali.
0: Ege nganjani.
1: Ebae nilinteresa yawe.
0: Mwebale kutulirize nganjani.
1: Era nkusimire munaba kuliriza bona. Bona mbara mukize bona.
0: Okay.
1: Abala kyo makambe ndo Stone William kiyamabali. Tugenda na kisembo kiyamani mukatoma.
0: Yesebo. Kale tata.
1: Kale kuru mchiali hamu mpaka mpaka.
0: Kale papa. Bamweta kisembo William kiyu ya mabali. Bale kubole ya radio. Bale tuliriza. Bamweta Fred Wolf the Ganga Star. Hello.
2: Edward. Kwawali program chairman.
0: Na yukuliriza.
2: Mkwale kwa kwa kusini. Kukumbramia nungi.
0: Ego ito bale kusini. Kwa
2: kwa kwa kwa nambike nge kwa nimba ini ndi uwele. Mbira nikuwe ti yesi nuku.
0: Mbira nikuwe ti.
2: Uwe msati ufakanza kuwe mbira nikuwe ti yesi nuku.
0: Okay.
2: Mkilinga kuwe nga kusara. Mbira nikuwe. Ati ukuwa na ufile nuru ya mbira.
0: Okay.
2: Karugaba kia kusini.
0: Karugaba kia kusini ne. Uwe bale kuwole ya ruedi yo. Oka ndoge sengonzi. Okay, banyono bita ba Yusuf Gadgets, aba Yusuf Gadgets, bala Market Street, opposite no mkwenda tuliyamureba. Aba Yusuf Gadgets, baine smartphone za loan hamune za cash, kandi esimu ya bulichika ojisanga mwa Yusuf Gadgets, mpia ke ziru heza akaturuka niho zisokera, bakubeta ba Yusuf Gadgets, bala Market Street, opposite no mkwenda tuliyamureba. Na abwekyo, aburaba noende esimu ya looni. Barani nende simu ya loni, genda mwa Yusufu, oja kuhihaye simu ya loni, bakwene kisembo. Oja gule simu ya cash, bakwene kisembo. Kande simu wakazisale bei, kuwate namba ya simu eno baze nabo. Baterira simu zinampulirize, zinku ja kusomera wakubeta ba Yusuf Gadgets. Barabiri haziro musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu atano na ibiri. Ziro musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu atano na ibiri. Oja kuwa nubaza na aba Yusuf Gadgets atulirize. Ziro musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu. Atano na ibiri. Engonzi sawe tikaraha mutima mande tu sande. Ziro msanju itano ibiri, msanju ibiri, mnana ibiri, emu emu, na ziro msanju mnana ziro, mnana ziro ziro, ina, mukaga ina. Mkaba chika, kodusari. Omuliza weto murungi, buraba no yenda, buraba no yenda, ebyana byempunu ebirungi. Burana enda gugule empunu kande nungi muno, okwenda kusibika na inyo aba kwenda ezikuzire okwenda kusara iwe tira butira namba yesimu eno ee tira namba yesimu ena mpulirize okwenda byana byempune birungi okwenda kufoka musibike nayo presenter ije kurambura nyenkia tira namba yesimu eno na iwa kwenda empunu ezikuzire ezo kusara tira butira namba ze simu zino inkujja kuhereza ali mu rubuga rwakaga dana kusangwa ikuma kandi bulikimu ni hoja kisanga. Iwe tera butera simu enu. Ziro musanju munana emu. Ikumi. Ana na musanju. Mkaga na munana. Ziro musanju munana emu. Ikumi. Ana na musanju. Mkaga na munana. Uja kuba nubaza na musawu. Alikumau. Ampulirizi. Inamba ya ayeri ziro musanju munana emu. Ikumi. Anana musanju. Mkaga na munana. Usule kuba nufuna empunu enungi mno. Okwenda kusibika. Obo kwende zikuzire zo kusara. Jakuba nubaza na musawa alikumao. Murubuga rwakagadi 91.7 FM. Kubaze dakika msanju tugende. ikumine mu kichweka nkoko kimanyire buli kya mukaga owe kitini sakansime yowe na timu yaye baba bali mu studios kuranti bakwegesa kwatagani hakwega kwa bakuru ogetefa so owe kitini sakansime yowe ramazire kuba na hika kandi ngoma nkoto bwekayika uko kugamba umanyaga bumanya embaga yanura owe kitini sa kioma kya Yesu na waterirewo ati webisigayire utatenge saka limikuru ga KKCR radio oyo navayo 91.7 FM Kagadi Kibali Community Radio Radio yankura kuruna makamni biyara Sani nseka Habwe ngonzi zompanyo we niseka Girl Ukakora Ayuwa kuenda kusibike yankoko Ukuenda kusibike yankoko Borani wenda kusibike yankoko Zine zomwezi gumu kande zige merwe kurungi mno Doze hoireyo iwo kutuwara butuwara Nonaga mkijuali nolinda sente Kwate namba yesimu enu Iwa kuenda kusibike yankoko Amplirize kwate namba yesimu enu osobole kuba no sibike enkoko omumyeze 3 gionka ojja kuba no lisobu tinka aba China namba yesimu iwa kwenda kusibike enkoko arabahaziro musanju 83 kinana na 8 0 8 0 m 0 musanju 83 kinana na 8 0 8 0 m iyo fune nko kenungi kande zimazire kugemwa kurungi miezi 3 giongoja kuba no lisobu tinka aba China nkugambire namba yesimwe 0 musanyu 8 isatu kinana na 8 manyantinkurota 0 8 0 M Kwebomba Okantera Tera Kumaka Mapera Kulikiro Nikara Ninku 91.7 FM Hello
3: Ndiyondi wabale kuhiriz
0: Wabale kuhiriz
3: Oni mama kankwasa
0: Hmm
3: Kati kusawira mparangoro Jia kuterera vandu
0: Haa njia kuterera mama kankwasa Njia kuterera basawo bakoro guwabu
3: Kare mkama Akujanja Hati duwali kana mtuonka abami
0: Toina msango.
3: Na mkizengu mkaide wangu ya riyo nyamondo mkaipuri peresta.
0: Ego.
3: Na mkaide wangu mhele tatumunari ya mutawu. Panyima kuna kuna mkia bantu ya diwadi. Kwa kwata ni batero mkaide si mungu mkazi wawe hano taro mwano taro. Manya baka watikonka basa kito kiumanyi.
0: Ei.
3: Omuntu na kwata na batero mkaide wawe si mungu mgameli otakozere. Ngu mkato orio kando uli mkano usundeme.
0: Ego.
3: Uyo na atereki mkazwa uli mtao ni kando uli mkori ono usundu.
0: Balike kuenda kutusisi robu fumbo.
3: Awa wangu mbala mkizeo mkama abarole.
0: Okay.
3: Kale ndi wadi mkama kuyambo kireba.
0: Njia kuterera.
3: Kale.
0: Okay. Mama kankwasa gambira ara mkizawa abantu inyuena. Oboli yaho. Okuterere Edwardi. Omukazi wawe mukataliyo. Mukazi wa kuzoka ali mutawuni oku akuzoka kuonde ile ojagiro tyo giterera kansime mukazi mukataliyo oyikire mwa kyoma kya Yesu omukazi hati iwe nkakutaho linda amakagange bojo muleke kutulemesa amakagaitu ito buturatu waswire tukaswira habwaitu nogamanti ono mukazi njya kuba nawe ati biraba nibisane biralema lekanyo wenyerulere bintu byo kwenda kutabura amaka kutuletereza abakazi kutunagira abana mwetereze suma makankwa sagambire kintu cyo kikumura bya kubi muno 91.7 FM Kagadi Kibali Community Radio Kiro kugambire ganya kugamba yoborabo yine bikutalibaniza byona byona ekikuru gendo role na bitumuhairwa kusabire embere terere umuliza wetu murungi iyo kwenda kusabire kusobora kumusanga 40 oba iyo kamuterere simu akakusanga owawe ampuliriza Kagadi Kibali Community Radio na habwekyo Waraba no yenda kubaza nawe na Bitumuhairwe simu yaye riziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana uja kuba no baza nawe ziro musanju muna ziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana uja kuba no baza no mukorogo. Hello, hello. Naikuliza. Okay, ziri butuka wale kuba wale radio utasisa kaire tugena mutekanize yokwega kwa bakuru ya utatengesa kalimi ka radio yawe tugaruka ni ntekanize gyo tugaruka ni ntekanize gyo.

0: kuhe by 0 musanju 8 2 8 9 8 9 8 0 musanju 0 4 9 8 9 8. Kire ndwara mugenzi wangu.
1: Okay, omuliza waitu owakaga dikibale community radio kienda nemu katonze musanju fama radio yemkurakura na amaka hamne byaro studio ndi kibuka Benson kandi kirikya mukage kirungi omuliza waitu nko kutugambirege kuruga karanti owire nkamu tujja kuba na program kuruga mu Joint Herbal Research and Clinics na Dr. Yunus Ismail kandi niwe akulira abasaho bona ba Joint Herbal omuhangali yetu elia Uganda. Hano mukagadi aba Joint Herbal no basanga mutawuni enyuma yekikube kya Stand Beach Bank yeyongeyo kuli opposite ne kanisa ya Kagadi Christian Fellowship Church ya Pastor Mwesigedewo ifwaho ne kiapa kirohoni kiegambira airwara hatuliza. So hankubaliza Dr. Yunus Ismail amaziko bana ikaram studio zaitu habwenyege sabi kwa sera bomeze waitu muhulizo waitu mungi. So utasisa wire leka kazindaro nka kwa se Yunus atramukio tutaandikira Dr.
2: Neyanza nyo presenter abauliza abalunji ngabuli jo tusoka nukumala msanechi la msechilo unji enyo ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baganda bafelese di nalambala musiza mwebale kubera nga muuliza radio
3: ate nokufayo kumanya nti obulamu kiba kya bbeyi. Nze Yunus Ismail, director kuva mu Joint Herbal Research Clinic nga tuli wano Kagadi opposite Fellowship Church kulana church ya Pastor Deo Mwesije era gwe bwoboze jangu mu town wakati togenda mabali wa town jangu mu town wakati obuze bana ngenda ku church ya Pastor Deo Mwesije oita mchikubo cha Stand Beach na niwe yongerayo maso no closing ka callers bwama lo closing ka callers singo iso ku Stand Beach Bank ogenda kulaba church kanisa ya Pastor Deo Mwesijao kuliko Christian Fellowship Church deni oja kuberango kolachi
1: eifao
3: ngo kolachi
1: nekiapa kiro
3: nekiapa obo kiraba bulungi ojo kubango tulaba olunaku lwenkya nenga nabagamba nti abantu be Kagadi edalo lwali gule buli lunaku abasawo babeerawo nga babatuusaako kubuweereza.
1: So iwo bawo kya sande
3: nze kennyini mbawo olunaku lwa sande then ekirala nti olunaku duba lwa mande
1: kyabaraza
3: mba mabale ku muzikiti era ku muzikiti awo tubeerawo okuva saawa ssatu mpaka saawa ziba 12 n'olwekyo naye bwe mbagamba saawa 12 lwebajo tichikumalisa nti ate
1: iwe ije 10 na 12
3: nango so okusanga ngo bwongo bulowoza bitala
1: ego
3: nolocho nti kiba kirungi nnyo ne mubanga mukera ku muntu wembamba gambye ne tuba tusako kokoza dene unaku lwa kubiri
1: kya kabiri buli kya kabiri
3: abantu abantu be changwale muninda awo changwale ku muzikiti
1: ha muzikiti
3: unaku lwa kubiri abantu be changwale muninde changwale kumuzikiti. Nolecho, nti abantu abava saidi cha Lusesa, abava wira Gaza, abava
1: Bukinda,
3: abava da sala ngame okubira simo ngame ntate musawo. Nyewe ndi Bukinda kati ate ku Bukinda kuno kwija di.
1: Ego.
3: Nkugambire ija changwale.
1: Obwomezi buteke mu sente.
3: Buteye mu sente. By the way buli kimucho na chikweta kisa service.
1: Ego.
3: Olabe moto kujuvuga nga mpya nokitwala mudno kitwala mugunyi no gama nti aba naye mu checking ireko
1: teine kizibu moto ke
3: teine kizibu na yego ato omuntu
1: nti akasimuka no kuba ni interati era kati kutuka kurungi mukatereze
3: mukatereze mukajemu empu mfufu
1: ego
3: kandi omuntu ebintu bye tulia
1: ego
3: tuli ebintu ebitategereke kabisike ebiki
1: birimu emibazi yobwiri uno kufuhira
3: kufuhira enyanya okugira bamanyatenye ne nyanya yirugire Kenya ngola benyenye jitwa ko sanga zabeta zigonda nikakati okalabo katirika ne xbiri
1: karo
3: nga wikaite kaina chikabarde no li akabejezo ogendo okwesanga omuntu nga gukoze sembisi tena nyo kubagamba nti kiba kirungi nyo ebintu ebimu nitumanya nti bibisyasinzo okubanga bituletere ikizi
1: so bwiri buntu kulya bibazi kuonka
3: bibazi
1: bikwetage samwe jemwa Dr. Nusu bakuha bibazi kakusimu kusenge jemwe byona
3: kusengeja olaba abantu ikituletede ensigo okubanga zufuna ikizi
1: ensigo
3: kwe kubira nti ere bintu byetukozesa ibi bintu ebifuire fuire no gando kwesa nganga byonna byesengeje jemuchi kubesege mukibanyi bulungi nti ensigo zisengeje
1: ego
3: kakati ye mtu gogendo kwesa nganga omubite gubera mmanya
1: Umbiri taine mani.
2: Ni mtu kugendo kwesa angatani kwa kubira nga afuka nenga afuka kumukumu.
1: Ego.
2: Newebuza chichechi
1: wadi. Chichechi mubairo.
2: Ngabulikae bu, obabude bu achiro. Nge kila kusabolo kusesa mirundi nga kumi.
1: Kilo ni wachi kenganti ya kusesa mtu.
2: Kandi omuntu wenda. Boba no sesa sesa bulibwire no sesa sesa no sesa sesa. Umanye chukuvira mu. Kubira nti. Otandi kwa mubiri guo kwesika.
1: Umbiri kwesika.
2: Omuntu ino kubira na amazi mu mubiri.
1: Ego.
2: Kati ya bono vila ngo kusesa sesa bulibwire no sesa sesa bulibwire no sesa sesa. Echiso kira dala. Ogenda kubira ngo luzimbo. Boba msaji wa luzinga amani gekisaji.
1: Amani gekisaji amie.
2: Rwachi gagenda ntimuli nafu zita kubanga nazo zinafuwa
1: zikuwa amani
2: omubiri guba kugwa mu amani ofuka ofuka nye chiteta agisa prostate ye bila tekola
1: ego
2: tali kukubera nge zimba kakati mukubera nti zimba ye mtu kugenda okwesa nganga chiva mukufuka afuka ni msulo negwesiba natandika nga ata afuka tonde
1: abai nasesa muna ati kusesa kwesibire
2: kwesibire Bukumaro kwesiba, oja kwesanga, atuke chisela na viranga mulimu kufuka. Afuko musulo, nga kwa yero.
1: Yero, nukununga ni gununga.
2: Nukununga ni gununga. Chwa chite gezanti, pati sezi muta sobanga zifu na ichizibu. Norecho, ntio muntu ye nampuliriza. Evi ntebiye takiso kwe janjaba. Echintu nga cheta kiso kwa la service mmobili gu. Jango mjointi ya bolisa achikini.
1: Ukole service.
2: Ukole service. Oja kwesa nga abana abazadde abasinga temufa kubana kubako lachi bajanja obaddo chimanyi ntenda prezino infection is a UTI 95% baina bazine ndwa
1: abana barwaire
2: n'abantu abakulu nti abantu abakulu ogenda kwesanga nga ine kizibu kya kabotongo
1: kabotongo
2: ya Nenga sina genda kuchintu chaka botongo njagala muandike namba yangene
1: yesi. E namba yesi mchikulu.
2: Kwa chikulu. Muntu avaja avude. Mkwa tamanyika gadi.
1: Aikie mutaweni.
2: Ya. Ada chikulu nyono jiteka mumutwe.
1: Kugikuata mumutu.
2: Waluo muntu ya ngamba ya jika gadi wano ya tambula. Yari ya mazebanga ya vasa idize kasava.
1: Ego.
2: Na hii yari ya mazebanga kadetajia mkagadi ya sanka gadi.
1: Tauni ya hindu kire. Kuzire.
2: Naga msao mkaba maziro vwire. Tuinkuija kagadi. Ondi ya kaluga chigweera. Na hii mbuba janga yu baliwa ino muzei basubulanga na yao kagadi. Na inga tauni ya kulachi.
1: Eka hinduka.
2: Eka hinduka. So mbubo tuse mkagadi noba angu wadobu zemu. Ene namba yesimu ya kuyamba. Ene namba yesimu ya rizo msao mnana biri.
1: Zero msanji mnana ibiri.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana zero.
1: Kinana.
2: Munana muenda.
1: Kinana na muenda.
2: 0782 66 80 then 89. 0782 66 80 then 89. Mbutevu ya kubangu gira na kivyo sisi maheli. Mbagami ya tunako uruincha ndi wano kagadi. Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesige. Mbagami ya tunako uruwa mande. Ngenda kubira mabali.
1: Hamuzigiti.
2: Hamuzigiti. Deni oruo kubiri. Ngenda kubira changwali.
1: Hamuzigiti.
2: Era kumuzigiti. Nenda bagamba abantu be changwali. Banji nyo. Ngatama njivambi iti ngenda kuje changwali. Genda ugambe neiba wu. Obagamba kumukwano gu. Obagamba kani. Obala bajejao. Ngola babada inatawa niduwe. Bila debi mutawanya. Mugambe iti yunusu agenda kubira changwali.
1: Aba joint haboba kuija. Kia kabiri changwali hamuzigiti.
2: Hamuzigiti. Inyo mukere cha kabiri cha kabiri amuzikiti changwale manyate mva cha rusesa mva bukinda mva butole mva ruddawa kiwera gaza mwena mukere cha kabiri mwije changwala amuzikiti ngenda kuberanga nsiba mva usa 11 muze nyine
1: 11 mu kubana urugo sara ije 12 yogwa aralinda kya kabiri ikikwije
2: ekiraba kiri kigarukaho norecho ntimba saba mukere Musolo kubanga mujia obuja, mufuno obuja njabi. Ngatucha alikuchintu cha infections.
1: Eh? Infections.
2: Mbade cha bagamanti. Aba ntubanji bafuna infections zese za UTI. Nenga tebate gira kichiche baru wade. Njaga lompulitize bulonji. Ntio mtu wena. Kakastoria sanga na usihibwa mbitundi vicha.
1: Ego. Usihibu.
2: Kweta kula. Obo kwe ya gula. Aba lampula bagamba. Bakunulirwa.
1: Akulirwa, akunulirwa hansi
2: yoko. Akulirwa hansi.
1: Hakuenda ikalina yeyagula.
2: Ni yeyagula. Chidete buwachi. kikuleetereza omuntu okuba nti otungire infections eza UTI omuli kabootongo ne kandida. Bwe tugamba infections eza UTI mulimu kyetuyita trichomonas vulgaris, ndwadde ez'abakyala bano abafuna kyetuyita vaginal warts, bibanga binanansi nanansi n'amabwa agamanene agaba gakutte wansi. Abalala kino kituyita oba kituyita Brantas candidiasis, nakyo ebeera infection. Baba n'osanga omuntu nga yeetakula mu bitundu ebyekyama wansi gy'afulumira nga yeeyagula kiba kitegeeza nti alina obuwuka obumuliko, akwetaaga obujjanjabi. Tu nti bw'onoosanga ng'olina ekizibu kya kandida ojja kubeera nti ate ng'olina ekizibu kyaki kya syphilis oba akawuka ketuyita Patulam Pyridum Ochanka. Akawuka ako era bagamba nti ko kakyankalanya kyetuyita white blood cells, abasirikale baffe abakuuma omubiri. Tojja kwesanga akawuka ako nga kakutte mu mutwe,
1: abasirikale kakuba mara amaani nikabakyankalanyiza endwaire zikulumba buli kiwe
2: kyonna, buli bwira endwaire ne zikulumba. Kalojja kwesanga nga joint zikuluma, ojja kwesanga nga otandika okubeera nti weetakula n'amakubo amabwambi sports bira off and on. Ogenda kwesanga mu bigere ebyo ng'ofuna kyetuyita foot infection disease, oba bonna bubabonera
1: buli kawaye kona oli senta y'endwaire.
2: Kakati nti bw'ofuna mu bitundu ebyekyama mujjamu amabwa, bw'abeera musajja ogenda kwesanga omusajja nga muli mu gundi ye mu busajja bwe mulimu obuhooya
1: obuhooyahooya,
2: naye ng'obuhooya obwo bubeera off and on,
1: bukira nibugenda nibukiora nikubuti nikwaikara ati
2: naikala atyo neyeetakula neyeeyagula buli kimu kyona kiba kwogonki omuntu. Then bw'onoosanga omusajja era nga gamba nti nze bwe nfuka omusulo mulimu respiratory tube oba mu kaseke omusulo mwe gufuluma, mubeeramu engeri y'otubwa
1: akulira nihamusiiha nawo niyamuluma enkali yekwija
2: nemubaba kaatuka ekitaa nemubeena mugenda mweyongeri bulinga bubanga busundosundo. Bwe mugendamu obuntu bubanga busundosundo ye muntu gw'ogenda okwesanga nga n'enkali bw'aba agifuka ng'eringa kinzaali ehindukire. Kati tekikoma awo nti kimuleetera okubeera nti mulimu obusengesenge mu basajja bwe tulina bino butuyita oba yulega obukiipinga omusulo. Kati omusulo ogenda kuba nti bukyajja bulungi nga gwesibidde omu. Ebiseera ebisinga nti omusulo guba gwesibiddemu guyina engeri gyegenda negugendagendamu mu buwago wagoomwo, ogenda okwesanga ne mu nsigo nga afuna ki ekizibu. Yegenda okwesanga omuntu nga wansi mu mabbali w'olubuto afuna peini
1: yamaanyiwamusaasa.
2: Kakiwa kitegeeza nti esystemu egenda emwononekako, systemu mugenda nga emwononekako, ogenda kwesanga nga n'okufuka omusulo mukujja gujja gwa ttonde ttonde.
1: Kwijja nibutoonya butoonya kusanga amaze kusesa empali yona
2: etobere. Kakati oyo gwe bagenda okugamba nti gundi mukwano gundi enseke zirwadde akawago kalwadde ensigo zirwaire. Kati yegenda okwesanga nga bamugamba nti yiwo kalwala prostate gland, bwoba wafuna ekizibu kya prostate kitegeeza nti bagenda kuteekamu akaki
1: akaseke.
2: Ekiri kitagenda kubeera kirungi mu bulamu bwo. Ensonga lwaki ntera nnyo okubagamba nti omuntu yenna bwe bakuteekamu akaseke omulundi gumu nga bagenda kukakyusa, tandika eddagala mu joint herbal research clinic.
1: Ogya dozi.
2: Ogenda kubeera nti ofuna eddagala erigenda okukutereeza enseke zo zikole ki?
1: Zigaruke mu nteeko.
2: Nolwekyo nti omuntu bw'obeera eyo n'ogamba ati ate nyowe bakaŋŋamba bagenda kunsemeza, genda bakusemeze bw'oba ng'obadde oyagala. Naye bw'oba okwenda kukusemeza jangu mu joint herbal research clinic
1: ofune obujjanjabi.
2: Buli kimu kyonna kigenda kuba nga kitayira bulungi nnyo. Nga sinadda mubawa namba ya simu bwe tugenda ku bakyala, abakyala nnaku zino munafuwa nnyo okujja okwogera nti nze nina ekizibu bwe kiti ne bwe kiti.
1: Kirwaire kikumuswaza kubaza.
2: Mba okuswala. Ati okuswala ki?
1: Kyensoni.
2: Buli lw'onoogamba nti oswala ogenda kwesanga ng'ofuna ekizibu ky'amaanyi. Togenda kufuna muntu akujjanjaba kuteerera olw'ensonga nti olimu kalimbu nnyo ate nkuswala muno
1: So to kigambo ija kuhikana nekiruwa ili uwele buono.
2: Ulibasiri ogenele mbasa wabogama tia ngenzele mwamukazi nyaka itumanya ngenzele mwachi biangire. Ogenzele Kampala
1: manyate
2: mpulide senga. Manyate ogenzele nka biangire. Yue jam jonti abo research clinic. Yue bono jam jonti abo research clinic ogenda kufuno mbazo kolechi.
1: Okire.
2: Kuba echo kubanza. Nti bono bango kado inamba kwa private parts. Ebi ho yebi. Ebi ho yebio. Chitegeza nti ogenda kwesa nga no feelings tiyo kusa chocha akula chi.
1: Toi inenezi kuwa. Toi.
2: Ogenda kwesa nga omukazi nga wali oli bulungi nyo. Nengo oli dry.
1: Wali oli kawerete.
2: Ee.
1: Sazinu oyomere.
2: Oyomere.
1: Kuhisani umuandara.
2: Oni, oja kwesa nga feelings nizigaya nizibulampo lampola nizibulampo lampola. Kandi omuchala wen na kastono obula feelings nga chono omusajja uruwa okufuna omusajja koze saa. Ogenda kwesa nga nga nseke zifu na ichizibu. Omugongo kugenda kuluma. Ogenda kwesa nga nga bulichimucho na chukutabuka ku.
1: Mbira ne kuchankara na.
2: Omubiri kutabuka. Kati omubiri mkutabuka. Ye mtu kugenda kwesa nga nga bila obrikade konavi na yenyogotanya wenyogotanya.
1: Bwere buwona biruweire vizibu wa yenovere.
2: Yenovere. Gamba atiate nyo wate chine chizibu nchina na yate nkolanti nebwenti. Masha alanja kala kutekezo mnu nyampuliza. Ntijangu mjonti ya boli search kliniki. Ogena kubera nchofunde daga yedige ndo kubanga liku yamba. Buli chumucho na chiteriri. Lika kubera o gamba atiate nyo we mnange vintu vikande mesa.
1: Ndwele zikande mera.
2: Omuchala popova mwa maza machafu. Naga unyabubi. Tozala.
1: Kutuwalenda nizirugamu.
2: Kutuwalenda nizirugamu. Ongumayo osayiro ruzalo byangire
1: wangire
2: oyine kintu chikulibata munda manya nyewe chinkulibata mugongo nyewe chizire mukundi nyewe ati chili kuno mabali nyewe ati chikozere chita mashallah kera kumacha ojongamenti Yunusis Mairi nine chizibu chimazeke banga abakazi munonyezo oluzalo
1: otasudde
2: sente mpitirivu ogenzere marwairo byangire ija mujonja bali sachi kiniki
1: ufuna bujanja
2: ogena kufuna bujanja bichumucho na chitela bulonji nyo nule chinjala bale kizomunja ampuliza gwa yakatwega tako uliza program okuva mu joint ya research clinic nze kenyini Yunus Ismail nze ogwo ulira eranga ngenti ngena kubawa no kagadi opposite fellowship church of nako rwencho rwe sunday atebulirwa sunday nsiba wo
1: osiba ikiro kiona
2: chona buli kiro kya sunday mbakagadi opposite fellowship church buli kiro kya balaza
1: Mavale.
2: Hamuzikiti. Abantu bechangwali. Chinkwendo tabaine manyate nkwija kagadia. Yue nino chilo cha kabiri.
1: Ego.
2: Changwala hamuzikiti. Ngenda kubera na mwe. Okuja kuba na wali walowa na veda saidi zawa no lugashari.
1: Hanu. Hakisaru wao.
2: Mwemuso wolo kubanga mujia wanuruda wa.
1: Kuno mavale. Rundi osakulindo ogende
2: kuli. Oje mavale. Boroba no sobola, nti changwale wakuangu ira, uja kuja changwala muzikiti, macha alanja kubanga wendi, bulichumucho na chitele bulonji nyo. Dene sumi yangiri 0 musanvu 8 2.
1: 0 musanvu 8 2.
2: Nkaga 1 mukaga.
1: Nkaga 1 mukaga.
2: 8 0.
1: Kinana.
2: 8 mwenda.
1: Kinana 8 mwenda.
2: Butele vuja kubanga wira na ange, Yunus Ismail. Abachala bayinama nyatebi zimba bagenda kulongosa nyinenda. Bagenda kujamu nyinenda. Ato inebi ntebi kuata. Atema nyogena mu period. Nebo gena mu period. Omala banga liya wichi nambanga mwoli.
1: Alemeramu.
2: Kulemeramu. Aundi na gano ntiatenze mbina kusamwezi kumuta nwezuwera. Ngatenga rukamu. Chochi tegeza nti homo ni zine chizibu. Kakati bwezi wanga zine chizibu jangu banangu tiri.
1: Bano waba sisuro family planning, uzaro wawulevi.
2: Ija otungobu janjabi mujointi ya research clinic. Manyate feelings isijirina, atendi na bukalu, atendi na obuho ya wansi, atendi na bichi. Masha ala kira kumacha, jangu mujointi ya research clinic, ugena kubira ntiofuno bu janjabi, mulichumucho na chisoro kubira nga chitela bulu njinyo. So nkugambye, urunaku luancha, ndi wano kagadi, Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Message. Urunakuru wa balaza, mwenda kuba mabale kumuzikiti. Urunakuru wa akabiri, mwenda kubira changwale. Bananga abantu be changwale, mukozese chance.
1: Be yambiso mkisagunu.
2: Changwale, kozesa chance no, oje mujonti ya boisa chikiniki ofunobu janjabi. Norecho ntigwebo novera ono gama ntate nyewe, ate
1: transporti,
2: Tungo mukiso jecha angwala muzikiti, echilo cha kabiri, okere kumacho jofu nobu janjabi. Mwine bintu bibatambula mumubiri. Mwine chizibu muzibikira. Mwine bikandida. Timucha inamanyiga kisajja, mwine kisajja gagenda. abasajja ntera nnyo okubagamba jangu okole ofunofune ekimuli omunsonda
1: ekimuli omunsonda
2: jangu ofune ka ai nani stop mu abavubuka bavubuka muyina ekizibu temukyalina manyi ga kusajja
1: abavubuka ai nani stop
2: oli mukuwoza bowoza manyi ate nze mala kunywa ku mwenge okufuna ku
1: maani
2: kansoke nywe togenda kutta mukazi nti omanyonywedde mwenge okoze ki abantu
1: mukuse ekizibu
2: iwo kimanyira abasajja baguze bine bino bubuno bo ebyokunywa ne babagamba buli kyokulla
1: kyate
2: manya mulimu amanyi ge kusajja abantu baguze bisaketi
1: hayahuira katoni kona kunywera
2: mbwanywa mbwanonya manyi ga kusajja okusanga omuntu akwetegereza Ni manyate nguzile kakatu kakatu ni kakatu
1: Na nywera hoku
2: Umiwa waka ngama manyate kakuleta amanyi gekisajja Kani ya majini ngo ine chizubu cha ania
1: Ania kunu olimukunywa ebibazi
2: Olimukunywa ebibazi Bile ese kansa mubantu Abantu batungile kansa Mubintu biba kukozesa Biba takenga Nte ona lesele chino Ona lesele chino ono nabamu Kama nyati pangambida mulimuwa manye kisaijia Kangene ule yokate
1: Manyate
2: bikoze
1: bikoze
2: Bano manyate bikandida bikulikubi Ovamuwa maziga unyabubi
1: Neole
2: mkuza antimani ono nyachi Omusajja oyine ntula entula zizi imba
1: Ego
2: Oyine ebiyoka yoka Munda Ebiyoka biyukuduma Munda mulubuto bikweya Galila munda Yoko kuze chintu chimuwa nyankwe na mani kisaidia Manyachino chino chiri chiti na chiti
1: Soko janjabe
2: Soka we janjabe Jangu mjwente abo sachi kini tukujia nyabibi Ani ya biolina Obo ine chinte chizimbe mulubuto Obo ine chizimbe wansuwe kundi Wosibiru wa musipi Obo ine chizimbe entula Bobo ufuka na yengo ufuka Omusulo guo ufuka Mujira muo ruzo uruchafu chafolo uruwe ilu
1: Uruwe kuwasiri
2: Uruwe kuwasiri Mwabasajja Lupaspaso uru Jango masha alofu nekdagala Usulo kubiranti otere ira Abakazi Deka gama manyate na buru wa manyi gechigege kikazi Manyate manyasini na feelings Ate manyandini na bukalu
1: Wakamie
2: Jango tutereze nseki Jango tukue daga ili
1: gendo kule kilo
2: kusala Yunu sunkugambi, wato zala jangofu ni dagala utilize sistimu. Aba ine chizibu cha prostate si. Mbo mugongo ato mugongo gukagunuma. Manyate nebi ntevi kute mugongo. Manyate nsibachi. Aba ine chizibu cha alusazi.
1: Alusazi.
2: Nina peptic alusazi. Nina gastric alusazi. Nina stomaka alusazi. Enda nezimba. Mukameme wendie mele njocha. Bengendo kufuruma.
1: Ruhoya.
2: Ruhoya. Mfurumo obuntu bulinga bukiringi bwambuzi masha Allah kera kumacha ojo solo kubiranti ofuna okujanja bisimu yange elizo musanvu munana biri
1: zero musanju munana ibiri
2: nkaga mukaga
1: nkaga na mukaga
2: munana zero
1: kinana
2: munana mwenda
1: kinana na mwenda
2: 0782668089 0782668089 tewe jakubanga kila nange Yunus Ismail mbagambye mukere mujye mfuna obujanjabi abantu abaine ekizibu kya pressure manyate omutima gwewuba manyate nasanyalala side yemu side yemu techakola mbeera awo n'embeera empulira nga mpulira ekizibu side yemu ekabire teine manyi teche tachakwata ondi na gambira nti ate bigere birimu omuliro mungi omuna gambira nti ate munange side ya mweka fira kimu kichakola mashallah kira kumacha ujewa ni kagadi opposite fellowship church ya pastor deo unako urenche uwe sande wengendo kubira ngansiba unako uwe balaza vantu be mabale muje mfunobu janjabi
1: hamuzikiti ya
2: hamuzikiti mmanyate mvalwe mbuba mva chigoma mva chirianga mva kinyakanyo mva pachwa mva bulola mva kabuoya mva oima mva zindanka buoneyo Muje emabale kumuzikiti unakulija kubalwa balaza mashallah nja kubanga ndina mwe mwena mukikere nyinchakala cha balaza nja kuba mabale nyencha ngenda kuba wano kagadi opposite fellowship church then cha kabiri abantu be changwale nja kuba namwe kumuzikiti e changwale wenje okubera ntinga nsibawo abana abaina abana
1: abana abato batabo
2: amona ina ani yekundirizimbye omwana ine kizibu kyo kubera ndi tafuka bulungi omwana ine kizibu kyo kubera nti yamera tasa bulungi omukate guvayo hakati gobera ongo gama nti ateka kati ngenda kuchikola ntia macha lakira kumacha jango je
1: ufuna ujanja bi
2: Oba nabatiriri oyina ekizibu kya skin cardiovascular disease skin yayonooneka jamba ofuna ekizibu
1: omubiri olusuluddewo
2: oyina manya allergy because ebitya jangu ofuna obujjanjabi waneeka gadi opposite fellowship church naga mataji gemba gambi nabagamba nti Kampala bakwese eddagala lyeddalo lyeyo Kampala tuli kalero ku Mwanda Road tuli opposite Alozias Complex ne mbagamba te munyendo tuli ku cash kugundi munyendo tuli awo ku bo amps munyendo tuli anye St. Leo Junior Academy ne mbagamba nti embala tuli ku cash ne mbagamba te jinja tuli ku Rubash Road awo mugendo kubira nga mukola chi nga mutusanga nego nako rwencha tugenda kusubwa ne kagadi mujje mufume mpefu ko busera mpefu cha Sunday abantu abava side za wanu kibale babava side za wanu nyamalunda
1: isunga kyana isoke kabamba side zoko
2: banokenga sese bafa wanu kabuga abavalu swiga muhoro mwena mujje waneka gadi tunakulwancha musobola okubera nti mufuna obujanjabi dene kirala abantu abene kisibu cha diabetes
1: sukari
2: sukari tabaga mwafuna omukisa nti eddagala lya sukari tulirina olikozesa nilikuyamba sukari
1: naterera
2: nolwekyo gwe jangu ofuna eddagala lya sukari ojja kubira ngaokola ki
1: oterera
2: then ekyokubiri kirala nti abantu bano abalina allergy mulimu abalina allergy ow'empewo
1: Empeho kwata kubi.
2: Nabiranga yeye samula, nabiranga nyindo zizi vikira, nabiranga kolachi. Nembera muna baina ichiwanga.
1: Ichiwanga.
2: Baina ya wanango inechizibu chichiwanga. Nemo virango inechizibu chichiwanga, nojia mjente use, naganti ya au inakosa treatment wenti. Ngata kusevera senti zuwera milioni. Naga neji ange na kuwe dagala vine, evi nyama nyama mnyinde, evi di mubi vee, mubi kutuke mu.
1: Ego.
2: Na yugwe noda wanogamba atate nyowe, kugenda kola anta. Na virwa debi because ya vita
1: baka ngamba ni kuonda ikara anti
2: na ikara anti ganda bato ina sentence mkusabiezo gende mulago bakulongosi bakusemeze milioni nga satu bakusolo kusemeze ya milioni nga satu na hivyo jo kusabie sentence onolumu kugamba atema na musawo zende tinzine hivyo tebi genda kukulila nurecho na kuruwancha ngenda kubawa nukagadi opposite fellowship church abaine chizibu church wanga kufekera tubijanjaba abaine ekizibu ky'okubato fuluma bulungi jangofu neddagala abaine ekizibu ky'okubeera nti joint zikuluma maguluga puluma
1: kachiweka kuona kakusasa
2: aya kasaka kuona kakusasa abaine ekizibu ky'okubeera nti amaguru ago gazimba nenga gava kukubeera nti msaite gutambula bulungi
1: ebinywa bikaigalira
2: ebinywa byaggalirwa gikera kumacha osolo kubira nti ofuna obujanja bayine ekimenyo menyo mubiri nti atebo ozoku katwegala kuva mu buliri
1: yangi akara okuyimuka kizimu
2: abantu mujja mu kosa lukuya
1: lukuya
2: nti abantu banji nyo bayine ebintu ntu mu mubiri bibatambula bilinga stani leka kugamba mateka ngende mu bafumu chango kozese dagali ligendo kuyamba ebyo ebintu ebikuli batalibata mu mubiri birugemu
1: bikusumura mubiri kuona
2: lina ganti atenze munange kino bwe kitine bwe kitya abaina akantu akatono jango fune munanula ne mwone
1: magejo
2: manya te size yange ntoyito
1: ego
2: akante ka agenda kulonji
1: ego
2: iwe kera nyechakala ujonga amine nti musawinu si smile njagala kuongeza ku size size yongereko mugenda kuleya kwe kuwanvua.
1: Kukula ki?
2: Mkuita kukule ya mkuita mutia.
1: Kura hiya.
2: Kakati, jangu, bopo badoi nanga kali size inki satu bi. Jangu uwanvuye kofune inki mukaga. Na yomukaza akulechi. Haso wano kuulira. Norecho, ebintu binombi bagamba, bionoonye nyamaka. Omusajja yenna tayina manyiga kisajja

0: ibiree kizozi
1: chikatemba bro bro
0: bamusanga nake yanywa ubutwa
2: yakonswaza nyibiree kizozi kanduge
1: dera bajaje bazirekere
2: bakwa kuiba bitaito taito
1: kuiba bijoye ebijurajura ben ebijurajura ben ebijurajura ben yamubukira moka mwana
2: emijumbi
1: yamubaba
2: apo akabata baliro muru
1: moka mwana
0: agatabara mwenjura
1: nyinabo akagamba abaana ba mulembe baine kusworwa abasaija ba amaani
3: nka Geraldine
1: nka inywa kaguna Geraldine abaguda abasaija
3: njorote
1: mahogane basaija nguangule bae manyayi wa manyole kasaija manya mpali nyuwera mbugwa
3: yabo ba
1: piuboksi nkomere kinyege
3: togiayo
1: bachuo kuita
3: araja gambira kuza imulira iki boko
1: kilobiri manyabo nukuza imura
3: Babi mbendevi
1: ba, Sarangu
2: Behoro mpali
1: Behoro mpali Mutenge sasonjo
2: Otaganda kugeye
1: Owenjoka
3: Mbaki asibano
1: Mbali mweki asibano
2: Ndiitu wa musipi
1: Nyegenya Temulimu Kukingura akakonko na rumu na huwera munda nkenkuba
2: Atika kusinga ya sangire Kukunguru kwa kasatu kuno kukufu Kamuro kagamo kusira kimazara. Dora kwa funo mukieno haraba.
1: Na yora yo muhara we.
2: Ndaba ho.
1: Ne baleka ne badudurana.
4: Omukaza amteyire gaka vera ka mazi.
2: Amutuzire.
1: Baturaga naki.
4: Kandi byo makano bikenga.
1: Ga agali agali fresh oba geira.
4: Wewe.
1: Abairaga dakire kireki oba kahura kahura.
4: Kuzoka gekire.
1: Akavera yakaya akagurayira obaka akobuhunga kahoirwa mwenzano
4: abaye mpaka kawiwe mwenzano
1: akamutera maiso mukifuba hakugurunga
4: kandi na alengeroga na gehara
1: eki batawili tumuchikengere nka orufu mu rugamba kiyokora muno nawe bari chikoro omuraru na atera mazifuani ate omuraru akagende yasanga fuani ne yetorora agitunura agamba obuninyo bakagwira rukusinga ito muleke mwetorole muti
3: na muleka
1: na gapama na jiga homa nayo nega mugarura pe
3: ayali muraru hati no
1: omuraru atongere kweregera fuani Abiyesesere biyege
2: nkwemoka
3: agwesweka
1: ora ni bagamba biyesesere nyo
2: akoro omutwe
3: oya tahira omuka akwata bisika girati akwata atakiyamanya no muhanda gwe kitabo kugegira abo agwereye omwana omwana we muto
1: mwana mulekere mu kitabo
3: kugegira ko ngo mwana afwire
2: atibukia na roga anangwa kandigambe Ebintu bino kantabiye.
3: Na yaya akaburangitiye musigazo.
1: Na mutandika.
2: Kalaba kalaba kaliga kango nyuira kaliga kango nyuira.
1: Kalaba kalaba.
3: Ngwa musagwa.
1: Na muhezi beta zira kunu. Zabunuka.
2: Amazire kateka ho.
1: Pa pa pa. Shiko kujuisa ka. Nakagolereza. Nakamba ati akaliga kanu. Birungoki
3: ebikalimu
1: ebirimu kalega isabarongo sobora ko manya birungo birimu kalega
2: harumu sukari
1: aha
2: ekyo kimu harumu amaizi harumu natanga hose
1: aha abojo ngamba mukaliga harimu birungoki ebikusasura abojo bangamba harimu sukari kimu
3: aha
1: tanga hose
3: eyo
1: ngwate harimu ne birungo ebindi
3: ebibatamu
1: bwoko bana oyenda kanule okutamu enja
3: otiyo
1: obundi no yongera mungu haroe kirungo kindi kikira kuba mbahindi bakiyeta miraji
3: otiyo
1: wa miraji kirungo kirero
3: ni bakimanya bakinywa
1: ngwati bwo kugaita miraji ukagaita
3: njahi
1: ganja jahi ukagaita ginga ukagaita sugar hati no ukora kalika
3: ni kanura no
2: akali kokonko
1: hata ukakwika mutwe bulikimu kikore byake sukari ineyo njahi ine miraji ati miraji iyo nige kuhindura ubwongo buli
3: ni bakuboleka mukabandi
1: Na ija na mukora ki?
2: Na muigata.
1: Mawe!
5: kambe
1: atoro byabaga nasindiko ubuntu kunwe binywa bitweregere
3: eh kurara ni kurota
1: na nyowe
5: na nyoko ne mikureta iswe
3: ndaye ne kurota njuwe njuwe yo munyanja
1: enasi sibirota njuwe Ore kanyinje nkukore ho
5: eya
3: atamasaji ako
1: juyo munyanja barogwa kuijagire
3: o mesi wayoga
0: hey
3: hati ebinywa bituweregere
1: no ebihureta iswire
3: eh
1: atola sindika
3: Eh
1: mbere ni saba omurongo wange isingoma
3: eh
1: azana na nyakato
3: eh
1: na kuno nasi obo nasi
3: kwesereka
1: obo nasi aroho iba
3: eh
1: na nyo nyakato taka kuijagire
3: jatuzane
1: ole nasi ndika
3: eh
1: jatuzane tepo
3: atia
1: kuno nasi daga obo nasi ni iba nwa kuandika ole tamanyire
3: ego
1: na mugamba ijeja ndiyo nyeka ndinzire
3: eh
1: atola takusimbura
3: nazire tempale Naze.
5: Amure sero mojo namba 3.
3: Akama lere tinka wa kaya kino.
1: Obu between you. Akaijaye mere irati. Government yenu senturo.
5: Ya
1: kubona
5: cha. Tamamu.
1: Akaja tire tapa.
3: Eh.
1: Omuryango ni ya konkoneseze.
5: Gugu. Na ndori we bare kuita.
3: Akaja ni baizi wakaja na.
1: E konkona yakio bayite kuisane yaka. Hati akara kakokora kat.
3: Eh. Bai tukul.
1: Ada rekeno.
3: Ki kuhara bara.
1: Ki akero. Bora.
5: Akaru guamo.
3: Bai kando bora ki bolo bai bero bai tip bata musanga
1: eh
3: na lige.
1: Eh.
3: Ajio.
1: We ba kuija.
3: Eh. Eh kize wa. Ne mraba. Atono
5: na. No mojo government ba yega izire tele tamamu na yobo.
3: Eh wa ke yobo.
1: Eka kuera honke yo bote.
3: Government.
1: Eta kako kufuga ye. Lukisi.
3: Ebi ayo fisi ye gumire. Nimi uwao.
1: Maja yo bote.
3: Nke gumire.
1: Bato ngere korora ho.
3: Ati ni mamugara. Mie ni mamujumi.
1: Kuja kutera.
3: Eh.
1: Kilo.
3: Ya kibao.
1: Ya kibao.
3: Ola kipima bata.
1: Kilo.
3: Muzane ulegoma.
1: Aa. Kile emu.
5: Chikumi.
1: Eba muki bako chikumi.
3: Emu.
1: Eee. Hafu.
3: Atano.
1: Kuota.
3: Abiri na itano.
1: Haa. Atiwa na mubali. Umanjima zitaira mmahezu.
3: Eee.
1: Na mubali na kilo. Mutu wikira nize mwe na mutande. Ka.
3: Uwai. Ota kuata yu.
1: Eee.
3: Ukuata yu chingima.
1: Chingima re.
3: Uwai. Obu nasoka na sisiriza wame.
1: Eee.
3: Obu ajwele mwajwa hiri.
1: Basa.
3: Ungu nionyo
5: Ujira muno
3: Na nioza
1: eh.
3: Ziri kiboko wakamuterezi weta
1: Zrakuno
3: Batara muno
5: eh.
3: Ruwai Akabu wakasuma kuholiru wa mgongo guwako Ruwai
5: Mubienda muno
3: Ruwai
1: Asuwasuma atalekeraba na asera kuzira
3: Ruwai
1: Ruwai
3: Rukaba ruga
1: Kiboko
3: Kibamba anjobe Muzo Uba.
5: Kato kura majine
3: Mayari mweboke
1: Mbera Ipera
3: arimo mubanda arimo neki juzine bate yakuteza icyomera niko mubanda
1: mubanda muzo
3: muzo
1: eh
3: ezezo
1: omurama
3: aha no bukalito se bundu ukora ku
5: rugo muchuya
1: muchuya bojo bakakuniarurira umusajja kwika kilo da mbere ya huwereye
3: eh